Ayan, raining in Manila. Napagandang kanta from Lola Amor. So alam ko, sikat yun. Sikat na kanta talaga yan sa Pilipinas. So hopefully, sikat na rin yan dito sa Wairarapa. Right, so balik tayo dito sa radio, regular radio programming po natin. So just a little bit of an insight para sa mga, ano natin, mga ka-followers po natin. Dati, itong segment na ito talks about current events dito sa New Zealand at saka doon sa Pilipinas. Ito po ay binago na po natin para sa benepisyo ng lahat. So, to change the atmosphere naman. So, hopefully, na ma-excite kayo nitong mga panibagong segmento po natin ng programa dahil ito po ay nakakatulong talaga sa mga kababayan natin dito sa Wairarapa at malamang sa buong Aotearoa na rin. So ano po yung titulo ng segment? Ito po yung segment ko. So ang tawag po nito ay ang Boses ng Bayan kasama si Ryan. Usapan na may solusyon, bayanihan na may aksyon. So parang kung ano pa to, pang i-analogize ko, parang Montul po ito pero walang mura. So hindi kasama yung mura. So ito, ano talaga ito, discussion. So ang English nito version would be The Voice of the People with Ryan, Discussions with Solutions, Community Unity with Action. So ano yung mga solusyon na pwede nating maibigay. So yung topic po natin for today is about work redundancy. So ang importante po, you have to be familiar with your work contract, lalo na yung mga naka-work visa holders po dito. So babasahin ko po yung entrada and then we will go through a situation. So redundancy, know your rights o yung mga karapatan nyo before you sign anything. So magandang hapon again mga kababayan. Today we're going to talk about something happening across New Zealand at present.

structure kami. Dapat may dahilan talaga. So usually ang mga sinasabi ng mga employer is short sa pera o nagbawas ng kailangan magbawas ng tao kasi liliitin yung operational cover. Marami silang mga

Ayan, Sunrise by Fred Inga. Yun, quick lang masyado yun. Pero napakaganda. Talks about sunrise. Ito ang kagandahan ng singer na yan eh. Kasi may Tagalog siya at saka may English din siya na kanta. Kaya gustong-gusto namin siya. Andyan siya sa ano, playlist namin. Now, just going back doon sa text message ko kanina. So may tinanong. Paano raw kung walang employment agreement? Uy, shocking yun. Hindi pwede yun. Bawal yun. So, here, so, ay ano ko lang, English ko lang. Every employee in New Zealand must have a written employment agreement or work contract na both signed by you and the employer. So, if an employer did not provide a contract, that is the breach of employment law in New Zealand. Bawal yun. Multa ka agad yan sila. I think 5,000 ka agad yan pag ganun ang nangyari. Pag hindi pinirman, you know, ay pag walang kontrata talagang pinirmahan, tapos pinagtrabaho ka lang. Kaya nga, ingat kayo pag yung mga bagong sa trabaho, yung mga maggagawin ko, yung mga nag-a-apply at natanggap sa mga supermarket, huwag kayong mag-umpisa magtrabaho na wala pang kontratang napirmahan. Dapat napirmahan na yung kontrata or na-i-offer na sa inyo yung kontrata, nabasa nyo na at naintindihan nyo at napirma niya before kayo mag-umpisa ng work. Minsan kasi may ibang sitwasyon, lalo na pag emergency, na pinatrabaho ka muna tapos susunod na yung kontrata. Hindi po pwede po yun under sa employment law dito sa New Zealand. Kasi kung may mangyari sa inyo, hindi pa napirma yung kontrata, ikaw mismo na employee, alam mo yung batas, at saka yung employer, alam din niya yung batas, talagang mumultahan kayo o mapanis kayo ng gobyerno ng New Zealand. So, yung mga ano niyan, ang problema din yan regarding sa redundancy, pag walang kontrata, yung worker, walang kontrata, ang mangyari niyan is mahirap i-prove kung ano yung dismissal. Halimbawa ba, nang pinagtrabaho ka lang, parang under the table, yun lalo na yan, yung mga under the table, walang mga kontrata yan. Tapos bigla ka lang pinaalis. Wala ka talaga magawa, wala ka kontrata eh. Tapos nagtrabaho ka pa. So, yun yung magiging challenge na. Hindi mo po pwedeng i-demand na, trabaho ko, tagal ko na nagtrabaho sa'yo. Hindi, expendable ka, wala kayong kontrata eh. Pangalawa, pag may nag-report na wala kayong kontrata, kahit ikaw mismo mag-report, wala naman akong kontrata, pinagtrabaho niya ako, pati ikaw mamumultahan. So, kailangan talaga, under the New Zealand Employment Law, may kontrata talaga kayo ng employer mo. So, yun yung unang tanong regarding sa employment agreement. Na wala daw ang employment agreement. Yung follow-up question naman niya regarding nung sulat ng redundancy. So, pag sinabi daw na paano kung yung boss mo ayaw ipauwi, kailangan talaga pirmahan yung letter in 10 minutes. Hindi po pwede yun. Nasabi ko na ito kanina eh. Hindi po pwede yun. That's a very bad sign. That's a very bad sign. Warning yan, warning sign yan na hindi maganda. So, employer who pressures someone who signs on the spot is not following good faith. May good faith consultation talaga. When it comes to redundancy, meron talagang good faith consultation. So, I will expand on good faith consultation. Ano yun? Especially during redundancy. Good faith means the employer must tell the worker about the proposed redundancy before any final, claro ah, final decision is made. The employer must explain why the role is being disestablished. Ito yung sinabi ko rin kanina. Bigyan ka ng rason, i-explain sa'yo kung bakit nila tinanggal yung role mo o yung position mo. In ano yan siya? And then bibigyan ka ng oportunidad na magbigay ng feedback. Kasi pag natanggal ka sa trabaho, ang daming repercussion 'yan. Mawawalan ka ng income kung may binubuhay ka sa Pilipinas o may binubuhay ka dito. Maapektuhan lahat 'yun. May binabayaran ng sasakyan, may binabayaran ng bahay. Maapektuhan 'yan. So you

they need to give the worker the opportunity to provide a meaningful feedback. So ano yun ba? Yung mga magsasuggest ka, oh, pwede akong umalis, pero ganito yung ano sitwasyon ko, ito yung mga holiday pay ko, yung mga ganun. So, gaya na sabi ko, individualize ito, hindi ito pangkalahatan. Pero kung tumama ito sa sitwasyon mo, ito yung magiging pathway mo. Hindi po pwede na papirmahin ka kaagad. Kasi hindi yun good faith consultation yun. Yung papapirmahin ka kaagad. Right. So, ito namang isa. Ito regarding immigration. Ito yung ano niya, pangatlong tanong niya. Yung redundancy daw. So, kung halimbawa na, yung ano, maapektuhan ba yung residency visa niya, work to residence, WTR siya, yung AAB pathway siya, yung work to residence visa siya. Kung yung redundancy makaapekto ba? Yes, it is a serious concern. So kung na made redundant ka, dapat kailangan, ito yung magiging challenge eh. Depende din kasi yan sa employer na nagtanggal sa'yo o mag-redundant sa'yo. Kung may kapasidad ba silang i-recommenda ka, lalo na sa mga accredited na ibang accredited employer na meron yung work to residence pathway. Yung ano yun, yung when I say about work to residence pathway, yan yung magto 2 years ka and then eligible ka na mag-apply after 2 years mo dito yung experience. Meron yung STR, yung straight to residency, ibang usapan din yun. Pero yung work to residency, yung mag-experience ko muna dito, still meet the current requirements, pero nag 2 years ka dito, before ka mag-apply ng residency mo, yan yung work to residence na ibig ko sabihin. So, maapektuhan yun. So, there should be an opportunity for you to find a almost similar role with the meeting the current requirements. Ang requirements yan, usually, pagdating dito sa mga residence pathway na to, yung ano eh, median wage eh. So, kung ano yung current na median wage, yun yung dapat yung susundin eh. Kung halimbawa, pagdating mo dito, yung median wage, 29, tapos yung kontrata mo, 29 din, umpisa ka agad yung 2 years mo na work to residence. Pero pag lumipat ka, binigyan ka pa rin ng 29, pero pag-apply mo nung panibago mong lipat, is 32 na yung ano, yung median wage, hindi na magka-count yung work to residence mo ng 2 years. Yun yung nagiging challenge ng mga kababayan natin eh. So it's quite tricky sa mga ganun na sitwasyon na ano. So ang maganda diyan, ang best advice ko diyan, you consult an immigration advisor in that situation. Ano yung magiging option mo? You can also approach, gaya ng mga sinabi ko, community law, citizens advice bureau, Immigration New Zealand website regarding those kind of scenarios. Pero kung meron kang mga ano dito sa Wairarapa, lapitan nyo po ang Wairarapa Filipino Society Incorporated Officers at gagabayan po kayo kung sino mga tao na pwedeng tumulong sa inyo. So, yan lang po ang ano natin, ang yung mga tatlong tanong sa text. So, kung meron pa kayong mga concerns, ano, i-message nyo lang po kami ni Ate Kini at sasagutin namin yan the best we can. So, yan po. Patapos na po ang ating programa for tonight. Maraming salamat po sa inyong lahat. So personal shout out ko lang sa ano, over the weekend, yung Couples for Christ Wellington chapter na which Wairarapa belongs. Maraming salamat sa leadership team, lalo na kay Bro Ogi Historilio, who is our chapter head, at saka si Bro Dondon, yung regional head po namin na andoon present last Saturday. So maraming salamat sa mga payo at advice po ninyo para sa amin dito sa Wairarapa. And then personal shout out ko rin sa CFC Wairarapa din, kaya sila Bro Dennis, si GCN, si Bro Kevin, si Splor, si Bro Jovin, at saka si Sis Jemima. And then of course yung mga former CFC din namin, si Leah at saka si Bro Eric, si Bro Randy at saka si Sis Miriam, at saka si Bro Ives, at saka si Sis Maymay. So hopefully makabalik kayo sa CFC Wairarapa. Mas marami, mas maganda. So dyan po nagtatapos ang Fiesta Wairarapa Pinoy Radio, June 1.